yenyinantusa tatala sa woyia woyia tatala sa woyia woyia ha tatala sa woyia woyia mene onkwati wachu ma Tatala sa Wabiyo Wabiyai Tatala sa Wabiyo Wabiyo Tatala 97.1 FM.

ne so an pay monto ai da si bebre e 12 Ghana city pe e ko favorite shop ana supermarket ana ye nuanu mi oje nyina kwa ho gina traffic e kwa cross station amma mi ne ko ho ba mo obi ma anom ne kama e kwa sm pe made in Ghana de no obo mo obi ai afia ne pe Daud ointment ana Daud herbal so men can show there joint pains in rheumatism and arthritis na pompona adini na ayede Daud ointment ni yedi to asaka mo sa na de membri mesmen su to tepa na won wiya kan ho a o aba na ma gana shepo na de mpem inta na pe mesre kaje Daud ointment ni bi na na pe fo tutu ati sa pompo afa yedo unta ech na nwi de march na ba sha si 8 pm no o na wa pe kama ma wa so yin wa so no dwe ana pe mesre e bia na wode won sa na won na wa etisinti e bia sisi na oya oya wa ana pe kaje Daud 360 capsules ni bina waso nono mate. Eko pharmacies, herbal shop, over the counter. Ewa gana ha be biala wunse be kebi. Nemo mseke ni takwa di hano. Nimnye herbal na pharmacy ebe nyebi. Amen sa omake seko. Apart from one no. Crisis da anse ebe nyebi. Se chas pharmacy we fi kumano su ebe nyebi woho ay. Apada efren yana. 0244-88-6437 0244-88-6437 and 0201-68-17-17 0201-68-17-17